Rakala. Yararayon Rayo. Jura Rakala. Malanga Darulumura. Jura Rakala.

campaign nila or men. Pare nga nga. Anyal dari. Mami nga nga. And me, Joro. And this is a true one story from long time ago.